0: Kaungala.
1: Ayo nao.
0: Kaungala.
1: Kaula pukul tas raya.
0: Malim. Iya. Di panang mehiling babae.
1: Ya, ayo nga bener mautusan.
0: Malim.
1: Siku asup kanaiga buru.
0: Iya tak.

0: Syahamane.
1: Aing. Anila.
0: Anila.
1: Iya.
0: Mana si Batara Ramana?
1: Entong mah kejeng naroskeun Gusti Rama. Ayo.
0: Ayo serang.